mo ki gbogbo olugbo mi jaki jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu gbogbo eyin omo Olorun happy happy happy Sunday mo ki yin tologun tologun mo ki yin teleso teleso mo ki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde oh gbogbo eyin omo Olorun oh Sunday mi tunre o ikan ninu awon Sunday ta le fi si awewa ikan ninu awon ipade ta le fi si awewa bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye oni ipade ti o waye laaro yi oni ni 16/08/2026 ojo kerin din ni ogun osu elekejo odun 2026 mo ki eyan omo Olorun to logun to logun mo ki yin teleso teleso mo ni happy Sunday ni gbogbo bi ti e ba wa e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re gbogbo eyin te wa Sunday church mo ba yin yo laaro yi gbogbo eyin odo Jesu 13-30 isin ni okoko waye lago meje si ago mesan mo ki yin mo ba yin yo e ma bo ni bi pepe e ja lo ki baba mi baba re kan wa fese te pepe re eni kan ni ta lo ndu pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midiri Market gba gititun ni ilu Ibadan e dide gbogbo eyan omo Olorun ni Sunday e sa fun to se lana ni Saturday fun ti o se loni mummy e dide oni Sunday e ja lo si bi pepe engineer e jo mo ko lala

0: Guys, gbogbo le bi nba yin Olorun mo je alaimore abaramore je ni mi wo gbogbo awon mo re bi won se dide won kan wa bi pepe Aisha ba do balẹ loni Sunday but a dupe lowo re eja jo ki hallelujah eja jo yin eja jo dupe lowo e you will just shout that hallelujah enikan ni melo a ka hallelujah merin a si si ogo meji si ogbe oje mefa eja ka hallelujah merin na ati ogo merin ki gbogbo oje mejo osu kejo lawa gbogbo eyan omo Olorun se le ki hallelujah nla merin oya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo merin ogo ogo ogo ogo fun mesaya on ta se laaro iyato o gbogbo eyan omo Olorun mi mo to n woju oluwa fun wa pa ju lo gbogbo eyin te ni sickness kan tabo mi lara eyin te n gba Olorun gbo fun omo bibi o n gba Olorun gbo fun iwosan o n gba Olorun gbo fun idagbasoke oja only communion ta fe fun yin laaro yi ise nla ni o se o e wa mo to daju mo mi in to daju ni pe to ba ni mama ma so nkan kan sa ti o je asiri nipa only communion ta aro yi ni gbogbo bi te ba tin gbo mi adu eran lowo la si ngba kolohun fun olohun alaanu omo to le ran olowo eje nse bayi omo meta ni olohun fun eda laye omo melo eyin mama le leleyi gbogbo church ni ogba meta yoku omo melo mo olohun fun yan omo meta mama omo meta lowa ti olohun le fun yan to ba ti le fun oni meji pelu ikan ti ma so to je leketa o ti bimo laye to ba wa bimo to ba bi eleketa ti mo so yi o ti bimo to ba bi omo awon ti mo so yi to ba ile bi eyo kan ti ma fi kun ta fe fi gbadua yi o ro mo bi enikan ni omo meta meji ni won ni osi keta omo yo ba lo so be bibeli o so be olohun o so pe osi keta omo ogbodo ba won bi keta omo e so pe keta omo wa e fe mo loni ma so fun yin alakoko omo ti awon eyan bo ti won ba won bi laye o n lo mo birin omo obirin bayi to lo n ba fun o lawon omo birin especially awon e to ba fine inu yo mo dun ai mo yo awon ti an bi omo birin inu aye e mo mo je won tan yin je o omo birin o da o omo birin wulo gan praise the lord now ninu we exodus chapter 2 e won ti bibeli so ni verse 16 bibeli so wi pe nje alufa midiani only omo birin meje o nikan pastor ni alufa ni omo meje lo nikan ni ki won mo se awon won mo ran lowo ti won ba sise re to lo ba sanu e to ba bi omo birin to je omo birin olohun ba ngbo what man can do woman can do better in tokun le se obirin le se ju be lo so bo ba lo omo birin yo to ara won okun kan ti won sa ni sa ti yawo won ba bobe won wa mo criticize se wo mo pe nu e lo ti donate eyin obirin ni ki se nu yawo e leyin obirin wa inu re lo eyin obirin wa and I mokan o pe eyan ni mo bobe ija to ipo bobe omo elekeji lo mokunrin hallelujah o Allah won ti an bi omo okunrin to lo fun ni omo okunrin gidi ti won si ngbadun omo eleketa ti eyan ogbodo mo ba won bi o ni omo alaanu ke mo pe e wa wo nkan o mo ra won ti an bi omo to po ti o ba laanu gbogbo eyin mama e gbadua nbi o oluwa lo so fun mi adua merin pere lo ni egba so ti e ba ti ti le gbadua merin yen o lo won ba yin fi ase si to ba bi omokunrin to bi obirin to ba bi omo alaanu o ro mo bi alawon ya ti an bi omo to mo po lowo won won bi omo won sabi amo gan sugbon won o sabi amo de bi omo alaanu eni kan ni bo ni se bi omo alaanu ikan ninu awon omo meji ninu awon omo meta ninu awon omo ni mo parada ti mo da laanu alawon ti an bi mo ti won bi alaanu mo ipupo won be legbe titi ni se ti won kigbe e jo ntori olohun e ba nwo wonje e jo ntori olohun e ba nwo wonje e jo ntori olohun se mo rowo nbe yen tori pe o bi mo ni ko bi alaanu e wo yin mama yi igbo ba di stage kan ko sagbara mo omo to mo je lo ma anu ko si ni omo alaanu le tori e lati nigeria lati america ko wa teba ti o ko wa joko ti o ani mi o ni gba ki ya o je ya mi ti yo ba ya je nkan ni o ya gbele se nlu te le nki gbe na ni mo resign mo fe joko ti ya mi se wa ro ma laanu ta nso yi o le jobin o le jokun ma mo bo ya ya yi o ti sun wa bi o ma laanu oni keta omo ti won ki gbe awon ko ni omo laye sugbon won yo ma laanu won ni mami e wo ya kan nu awon ilere film mo sese ri ni yin mo bo ye ri mi omo ko re ko ba won bi omo eyo kan laye sugbon won ma laanu won ti dide fun ohun ti ya yen gan ni bayi opo je n to bi mo kan lo ah wa bi alaanu adua kan ti emi oluwa ni ke gba niyan baba adua kan ti emi oluwa ni ke gba ni e joko emi ti gba o ni ko bi alaanu mo ti wa ninu church ti mo ti ribi ti omo ti n gba adua ti mo n gba adua lo fun awon eyan te fi so eyin gba ta wadi efin ti mo pe si waju la discover mama pe omo yen n lo fi yesu ogun owo ko si sadede fi sogun owo won ni only condition o gbe sinu apo ohun won mole bi igba teyan ba won olongo mole ona to gba to fi paya ti eniye ha sere nti o ba bi omo alaanu sa o kan fi di jona ni anje n bi o gbogbo eyin te n wo mi se wo lo omo alaanu nu omo iya re ki so wo ke se igba teyan ba to lowo leyan to mo omo alaanu o won lati keke lati ma ku sin eni iwo to je wipe ni bi ti mama re wa ni sin amobe o le gbogun ya re gbari elomi o ti e le gbe ye jade oni ma mi wo to ti dabi akaro ogun mama re o le fiyan eyin mama e gbadu olorun won gbo to ro se se ko je pe gbogbo awon mo re ika ni won o se se ko je pe gbogbo awon mo re won o fe mi re latun o se se ko je wipe won di panpa won si so mo dadi won won si fi ya di o bo to ba gbadua yi o ri kan ti o jade ani e ma e fi mami ile e fi mami ile mo ti ri omo to ja wo police station mo ti ri omo ti nwe lowo ti won pariwo leye o didi okunrin agbalagba to sare jade ninu ile iwe lai wo pata igba ti an yi to bode bi iwere gbogbo awon ti an fe ba ye ija ho ni won sa ni o si kankan to duro mo to wo ba won bi omo alaanu mo be olorun ni pe jo mo kan fun mi lomo alaanu hallelujah o adua kan te fe gbare o won so fun yin omo keta se wa gbon kan mama po na mo lo school o na gbogbo owo si o fi gbogbo owo ke o tumo si po mo anu ni e je n so kan fun yin gan pupo nu omo te nawo si ju o ni o wi ke di eju o lo bi je pa won iya kan iya ti an je loni o wa justify awon eto ye ko mojuto eto laanu re esu koyin si ko di oro maanu re ko di ona nkan kan si ko di ole nawo si ete ro bi oni jeyan ete poju si on gan lo si laanu re o oni olo ti obo yo ni mo mi se di je yo tun fo gbo to ba tun lo to tun bo yo tun wa eyin kan be nbi omo to pe to se wahala si nje o lo ti bi owo gan kan mo fe ke yin ya ko fo mi je gbadua loni o bi mo ni o ti bi alaanu bo ki buru komo keni kan mo ni bo ti wule ko le to o ri ninu o awon opin lo gbowo le lori to nawo si mo ri mama ti awon me ti lekun mo ti o se ni kankan to bewu titi ya yen fi ra re ku e wo mo ta won mo ka yen se ni kete ti wo yaku bayi won hoda fun mo lu ni ki se bo ba to gbowo kale e mo kiyesi mo like iwasu yawo mi o ti daaju loni o ni eyin mama e bere lowo awon omo re omo mi ba nra phone omo mi kan ba nra nkan bayi omo mi elubo mi tan omo mi ye kanu re ju be lo kan danwo bo yo bi omo alaanu adua alakoko se fe gba ti enikan ba nbe to ye keyan mo kanu gbogbo eyin baba te wa nbi awon obinrin iya tin je obinrin po odo won le sugba wole so odo won ni olohun fi gbogbo ibinu yen si ogun ti obinrin fa in ti nbe lara won ti to won leru
1: so to ba pade obirin kan mo kanu won olobi je pe to obirin ba du oloju titi ti ba nbo awon okun o du won agbe anu nbe lara awon obirin teyan bodo mo se nbe nbe ah okun ti ba wicked obirin atubo tan ri o le da o pade obirin o je o so pe o fe mo o pade obirin o wicked bo olobirin se wicked to kokoro lasan lowo mo gbogbo awon obirin te wo ki lasan ni to ba ti mo ki to je yawo e otan en ton ki be ko da iwo lo da ki lasan lo obirin ni lo to ba ti le mo ki re ti bo lori yo se elomi o le jo nje lasan kan ran je le elomi o fe ko kan pe lasa keko omo olokun esin o ma roju bo ba ku oriri otan na le ni imi nti e ko kan mu jade imi ko kan fo ra leyin imi ko kan ti mo ko ki se e lasan o ti tan o ni were ko se so re to lo dun lo fe un bo ba gbe were ti e na di ta lo ma laanu in to dun mi ni pe eto to nbu yen tori pe ko tete ro na lo o nsi la laanu re o ma laanu etete lo ngba mi o ma laanu eriwe ka ngba mi o ma laanu etete rise ngba mi o ma laanu iketa omo to fun o o nlo dabi eni pe won dina mo mo tete gbadu ako ma laanu yo so na lo gbogbo awon yoku ni an be nlo ebo gbogbo won lo joko o ma laanu lo joko ti o tori po joko ti o o kiyesi po ni ma gbe o oni nfa o ni fun olowo nje asiko o wa ngoju sawon eti ma wa lekan lare en ti o kan fun oni wa nta ani ma emi mo ti send ewo nje yin o ko se nkan kan e di do na wo re meje ti soke mo gbe yin te wa nbi gba le tori ojo ola wa ke baba fun mi lo ma laanu Jesu Oluwa wa bibi omo ko tumo si ke yan je won mo so ito mo re ba ko ti o be sanu fo won a si gbe omo laanu kan wa a so iwo di ya re ani mo emi e fa won mo yin le se bi ke ti mo yo ni a si mo bo adua re lo gba loni adua yan na meji lo pin si enawo wa ke baba bi o aisha to ba mo to nse lo ta wọ́n ni bàbá mi ò fún mi lọ́ máa láàánú fún mi lọ́ máa láàánú ò ẹ̀yin aládùúgbò yá yá ṣàrà lè náà.